Di ay linis ang di mapatanaw. Itigil sa pag-ikot ng mundo. Dahil wala ka na sa piling ko. Kung ika'y magmahal na ng iba, ayun wala ang sa buhay pa. Itigil mo na ang araw at ang buwan. Dahil nakisikat na kailanman. Kung sakaling ikaw ay lalayo, dalhin mo na rin pati ang puso ko. Pagka

0: nakita kita.
1: Alam mo bang
2: sino yung pinsan ni?
1: Hindi yun.
2: Eh sino nga?
1: Kilala mo si?
2: Ayun kumari kung si.
1: Siya nga.
2: Eh ano ngayon?
1: Teka, baka ikalat mo.
2: Hindi ko sasabihin.
1: Kanino man?
2: Kanino man?

0: umpisahan. Hindi naman itutuloy ang sasabihin, nakakabitin.
1: O siya, siya, siya, mayroong nakakita sa kumari mong si.
0: O tapos,
1: at ayon sa balita ang kumari mong si.
0: O tapos,
1: at dagdag na nakakita sa kumari mong si.
0: O tapos,
1: ay may itinatago ang